bisire byatiriwe kandi byakorega sawasawa abantu abange oyisukorigire kurema bango yabo igo bakire bisire byakirengenje oyisukoyewe bica enjera abantu bakire myoro abantu bakire bisire abantu banyegeye namangana makongo amaruira akira abantu bisire abamatega weta ebitina igo byageta abantu myoro kirase yandi pako mutoyo ononyo olenge ngango kutwara no semeria mono oko semeria sepono iga na boko rekana ngang kuyo ba kolte dingana gitem paka kuy kilo moeri watebire ngaki onye oyomo nguro minto musuba tu minto korta aya bono rojo igo ko semeria ngordi ki ko semeria kuyo aki ngonda tu manyega amangana yon si pi miore iwa kirwe omori yoyo oreka ninga buomire embura ngo tuire the right time chenya sai ngo tuiri ya embura

0: Kamarongi tatu na isatu Chia itire ga chisa Agante nga agruka nga nere Bebe kare Akareta gaiga mojibi Mojibi tima iti kosa no mojibi wali kotera Ida no mojibi Mojibi ngendo kieke Baswa no teka nemarongi tatu na inye chia itire chisa isano Silvestro Ngubo Gante biya baende te kwe banga kabisa baende soba chise mo chichia Sobo murali uminto kurunga nere meke nyubara Sile tiyo mga katatu mwabo Wara yawa na musiki mwene tumete Ubara na jete kupromoti yawa na musiki Gawa na musiki mwene te kwe banga kabisa Mwge ndoro ros kabisa mwenta te ini murali usia stress yororo Ante inga amba endete kubanga kuchibanga kabisa na Silvestro Mukamba Asumu ngana yu kukura eviombo Asubonongo ante inga mchango imba endete kubanga kabisa Denga nobali na umulisia Abel Muranga Batekerete vya kabisa Ndara iwasa mabesta ya mule Dindelio Ndagenda safari ya mbali Na Samba mabangara Nga imuwa enda jisi mchenu ntaketega Ladies first Iguna ya avgire Ine ya avangina Ya angire pi Aro
1: Ege sa
0: Hey
1: Buakire bija
0: Buakire
1: Buakire ya gana ege siri nga nira
0: Ewa no
1: Koro ku mama Sara
0: Yes mama Sara
1: na otu buwate to buwato na otu ramo mbako ukule
0: asante sana alo
2: ee alo
0: ee
2: wakire
0: wakire wia
2: usalakire mbojeje na kukua nye katika wato wano nere machaka nisuwa lenzi wano wako nyakolela
0: ee
2: wano kakire mkumeti wano lende na wala koraiga
0: ee Okay. Ngai mure bono. Alo.
3: Eh baba.
0: Ei.
3: Wakire uya bwe studio baba.
0: Wakire uya.
3: Eh toko bwate buya koro kange minonye ke kendete.
0: Yes.
3: No, tore na era ini bomo iko chune no mana chune na to to kota kera te buya mun ta to ga ndi me yo buga to buya no tora mo ko akwa ni oro iko ya ige mo no ya mo
0: eh
4: mago koro
0: wakire
4: wakire buya mo sani one
0: yes
4: ya tore na boni gwe tore buya
0: eh
4: bona ko se mi abanto baito
0: yes
4: na de to ko se geta bana bai baito bari gusiari aki aki ke ko tuma ka ga aki
0: eh
4: Diga kero monta oni esera ya mabingo gendore so abu monto yo guaka magena
0: eh
4: usoru teri geno nyo ari guaka muswati omino
0: eh
4: ande buere tera marimo maete vive ese biro bimbo sa boko ai guaka libu
0: yes
4: anyange ine pare ri kuare koro seri ku kuarire
0: eh
4: danda bantu bari ba gutumia bana ba bande
0: eh
4: diga ba manyenga na maragiri ba koreta pikosio mwana inchi yo nero buate kura yaye
0: eh
4: Kukucha kukubeka kusako nigotago tumio bobeso wakobo ke
0: Eee
4: Kuita banto bande nande nebi murambile nko radio ni laini
0: Eee
4: Koro roje tukigo roko na kurama banto nganyarebe maete magokoro
0: Eee
4: Mambiyo monto nyasao manyete ekero ta nganyarebe taisa ini kora kiango motile neraso oke
0: Eee
4: Ayo ni aliatu intutora atu kuwa muara kini ya kerokari gosen tupai gosen ngayo kona kurama banto kuruo
0: Yes
4: Njari tindi kwa advocate ya semonto oriene Fakti mondo naro konge chisano kwa rusaba anto Wait is not
0: good Ya mono, faigure kabisa Aro
2: Baba
0: Hey
2: Yoro mwina
0: Yande mbiyore nae
2: Yande wala kaji
0: Hee
2: Ankuru sa tumugiyonga nye mwande jikei
0: Yes
2: Ayo bini ya kartu alibi ya ngei Vike ungu alibi nteze niko kumi
0: Hee
2: Kwa sakara kutegriku siya ito ka antu mwono mwito
0: Sante sana Yamono sana Haru Teka merongi tatu naisano naisato chaitile chinsa isano Ndobiribi yake umbubiria Nubo charo ubo bebo li ubo chara kabisa And by the way, abanyene abana balikani abana abunaki ngogo samure ndi mogo koraga mbiri bintu biya unogo darige na mbaro bama etikuta guego wetan de kini mogende chiruti echo choko pimana samagina tigana kabisa abana bali wacha kabisa aro Bagango butole njenje no muntu ndari goliera njoke muliro ke muliro jigoliye guna aba nabantu bali baguli nabo bali baguliera jinjoko muliro ke dad ekinda abedi ngo butora kindwe the instructions kwani ganda aba kongo nyamenwe bere aregeza Alo
5: Ne.
0: Hey.
5: Baba, yore kamati.
0: Mbiyande baba, onye gore bijanaye.
5: Mbiyande koliro yonga yomu ya bokale baba, lende gotu waga chawe. Ingaro yoro chaba gusito kana wakora vipu ambu vinde kuna vana ba subaki roba gota gotolete rene yeta vigo
0: sarika. Ibala azoka baba, ono mojaba.
5: Bono lende baba, neke ene tiga tola bora miga gai.

0: obweke yobanene na ndo rengo manene aga cha sebu ndekera ko so Jerusalem to ko so magutamba se bibili yanga ni gago chicha gari na te bunda kawaida abantu baki fahari ni go babwa to obweka yobanene obweta ko sio manene ni go bago chiere binte binene lakini Kristo yo gwana te ko line binte binene ko sa chiere chinchira cheigo age kei no nyo gwana te ko chiere bara asie kya no ma no mugambiare lakini ara age kei Kristo aga cha ne bunda na ndali ye bunda omwana we bunda Look at the humility yes our Toraki. Here you wake Christopher Toraki. Mwanyabanto bono enene tebunaki. Na ya go siri chinguru no bo enene no boiga. Tu arange ngudo gore chinguru tu nake. Tu anga me vyeito. E kia gara Daudi ore dira se saburi ga wato te. Mina kwa ya ateri e gonga. Bali ya be kumbete bonsi. Ni goma nya sa ko bagoroki. No ndi mwensi go tuka mansa so bisubanya sa mo sasima. Ta kuma cha gote nase mwanyabanto ndi mwensi na achi abo ya beire. Tuarangi luchi family chitu chichi ya kumbiru ase amatemu, ase obotaka, ase chinya sore, ase amatemu amange, ase chichanga, ase vinyogwe vive viribi ngon saidi chi family chitu na mochitagwa. Kwa semeli ngoro ngoko goro kikungoro na nyasao ito, eke na mwanya banto, yonsi ya igure yugiri ya nyasaye, na kuhira na gocha asare, eke na nyasao ito, na bato tongete, ase chinga kichi ya bene, na enda agatotori ya keroki ya bene, keroki ya wene ile, na enda na ngotura angeli ya leto mochore Kristo na kumogwati, kia la Kristo na yere nchira, eke ene nobu gima. Iritunyari kwa ika asuguro tiko igoro, ase tata, ase turame nyasi miaka yonsi. Tumusifu Yesu Kristo.
1: Amina.
2: Tumusifu Yesu Kristo.
1: Amina.
2: Na nchile nyasaye tata.
3: Omo uike ima, omo tongelo
4: nasi. Na Yesu
3: Kristo. Mwana oyo mwanyo mwoguruto. Akareko na mwoyo mtaratiu. Uwe tina Livia Maria. Sosuwe tina mwonsio grato. Uwambe tuwa somu salaba. Upeto tine tuwa tingwele chumahome. Iba raliyama tukatatu. Uwewe tukuruwa saba akure. Uline tego la saita na saso kulikuwa na saita ata. Umo uike ima. Uwamele nukamele manaba akure. Na anti aso mwoyo mtaratiu. Kenisiaka tunike taratiu. Kwe kwa mkwa wa taratiu. Kurusuwa kwe ime kuoroka kumo vele nuru mwoloka kwa era. Amina.
0: Kuma chanya saumu ya chinguru chito na ndo wa semeli kwaito Bia mane senge njo tuwa nchite Asi nchira ya bende Tuwa sabe ile chifamili chito Tuwa sabe ile chiamate chito Tuwa sabe ile chichumuia chito Na tuwa sabe ile omo singi wawa krista Asi chiamate chita asi tokoro Kuma nya sawi toko roki chifamili chito Chikoroki kurukera asama ruira akire ngencho Kurukera asama temu ya akire ngencho Elibake ndrego kuligere lia Batariko ira na maega Munguru oto iwe
1: Munguru kora nche oto iwe
5: Omiyo machanta na sai ko kreme na sai ko ke mana firenge me mana sai ko ke kisi to kaber ke ko na ko ko na sai da me mana sai ko chawa sa sur pai abu ko na wa to ira sai ke kisi to kaber ke wa na to kar me na so na sai da sai da to me da chingu no me ko sni na ko ko bara ase ga sin jeven da ko na ko sni to de ta sam ko na sai da bas te ni ke banya re sam ko jura ko re re bas ni le me no ita se da se si da ke si o mo ngo wa to iwe
1: mo ngo ko na che o to iwe
2: Ayomoni nyasaye na yorogo tamero gwito na ndi chinguru cheito kora nje iwe tsala cheito na ndi tutago ilionsi bombera toko sabaika asore gwetera sikusto yeso omonguru ito.
1: Amina.

nchubane yu, iyo ni bahati mbaya kama ushiki simu au uko karibu na simu abunoba kongwa setimu. Abunoba kongwa setimu pi. Let me see my winner, manyangunga na kiamangana yago chawa. Ili umu wiyano kabiri gaiga wacheza cheza na libona manganago cha wenera biku mugu wiga mugu yoyere nga 5000 draw winner hai wenere no mugu yonde na hende no musubati Musubati. Musubati tigawa nungu wa kire simi. Nungu wa kire simi wano wago. Tabu gate ti amangana yu achire.

0: Ambe corretto na 203 Lydia. Rararango Lydia rago senaro. Kagutoka well.
1: Press.
0: Ella?
1: Seven.
0: Eh?
1: To exit without saving.
0: Ini nini ten. Izo.
1: Press. One. To save. Press.
0: Okay.
1: Two.
0: Rusko karati gangirangar. Hero wana yesu tuwa kuri. Ah, good. Talinge yaso aso tigandara ya kabija na ritoku manyanga ntule ntoramu. Lydia na ya wata 5,000. Unogo chigwata iga nko ya reti chibese chuli mario kama mwa. Ea soire. Wata bon. Hello? Hello? Hello? Lydia? Si mi ancora angeliere cosa? Hello?
2: Inko iwalke?
0: Lydia mbiyod?
2: Mbiyande?
0: Kanye chiago chiro, my god. Na kia wateva?
2: Mbiyana wateva.
0: Lydia, nga yora Lydia busibo liokali.
2: Yo siri.
0: Lyo siri South Mugirango.
2: Eee.
0: Bando ba South Mugirango mbiyabali.
2: Mbiyabali.
0: Nare nge gabu, nare nge, nago tebi nare nge gabu.
2: Eee, nkwa ngita baka.
0: Nare ngita baka, abantu bata baka na abantu abaye bali. Sanume tengi ngo gori gori Lydia.
2: Eee, na chesa.
0: Ah. Wana tigangu buwati kerende 5,000 na lito baisa kukaganga nke ende kia renge na lioko manyanga ambia. Anu mwana biashara?
2: Iye mwana biashara ande.
0: Lio siri?
2: Iye lio siri kia boya.
0: Nkiyoko ane?

n'inamba yana kigo chaka nga chaka 01 kubekirira nga chaka na 01 okay 0193 karamo bayire namba yegesa ngich kubakirene namba yana bon sona gatabigen to karano kubata status 64 hash ogende namba isano promo code uri kiriete gesa wegorere airtime simi yao gusogorera umuntu

0: fa ka fikira ra ba ti fikira ke ri ya mo ni mhm ta te na ki
1: eh
0: ta sai ma so mo ro ri ba ka ti sa ti ni mo ndo e na mo ndo ko kunya ku ndi o ga ra ta ni ta
1: all right egesa hello
2: ai ko ku mboka
1: wakire
2: wakire
1: garibu egesa
2: ya makanda na ra ta ri shera icha
1: eh
2: Motokoro wo moncha debumanya na priyo yese ni opareta ama na Nigwishi kimiri eri iresho nzomba iresho shie mopeli kenya ndufo tuori
1: Mhmm
2: Kekajiri ya meza nao ima inye Efundi echi eri pito okoro
1: Mhmm
2: Ama na rosu mako nsandari moramu Na josu nikeru wa masa pichosi Pito wereme yeye sana Fred Yohanda Magret Njolo kebo ya nina otoramu
1: Tuko pamoja. Halegesa. Halegesa. Eh.
3: Wakiro mwana minda.
1: Mbiye mono.
3: Kuri pisa ya maki yake nyanyana era tingwa rapati. Nekanyange simba yake nyanyo visa.
1: Eh.
3: Eh na mama sabi cho iskiru. Nekanera aga tevanga nago kuwa nikoya aso ire iga.
1: Hmm.
3: Oko ira maiga.
1: Hmm.
3: Ati ni maseso ina amoi ule.
1: Eh.
3: Eri kiri kere akali ko ngetare ero.
1: Mhm.
3: Ate bi nanjo ngwani. Ate bi paro sokta mo se ya fundi o gero mati ni mase se na na mo iwere re ni afundi o kiri kiti nya gesera.
1: Mhm.
3: Omo bi sabu eki tu makari ke ni okenye ke korupia roche. Omo saro bu e ngupo aga chutu samo chorua.
1: Mhm.
3: Ri si o ngayo na eren kurwa ri si se chama iko na osta poko nyari bona sotia mkirora iti.
1: Eh.
3: Omo igu guaba kina mwiki mharu mwenyewe kolega nene kolega nkecho putie no mamastera babere
1: mhm
3: taromo onyoni na omio mwere mwere lichu sebuntabo ira limosioma eko yari ango